0: wallahi ndeysaan tabarakallah jërëjëf amna solo seydina Ousmane tabarakallah njangi ma amna solo jaarna yoon tabarakallah tabarakallah masha allah barakallahu fikum xamna lañu doli man la yewi tokay bi yagna te xamna it yité yi bari na jëwuka jëmukaay bi da xawna xati xamna ñak luñuy doli rek xeyna soñé bi donte juññi ngoko wa inshallah taala xeyna li ngay doli rek soñé lay don rek dimi ci xassaay di xeyna inshallah taala inshallah
1: wa xamna di baxé ñepp sama mbokk jankati xeside yi di laye bir ñepp rek xamni xeside yi mom da don lo xamni boko topé tay jaar ci yoon wi té bañ ko bolé ak dara xéer yu démé ni anaka ay fogg yu démé non bañ ko bolé ak lolu té sax ci xeside yi té selal ko té wormal ko té diko jangé fuñ ko soxla comme nikoy sama sang bu baax bi do xé rek ci wax ci seigne mbacké soxna lo ni xeside yi ndandum bur la te kenn du ko teugul ba do la yaakar na buñu saxé ci lool dina la jariñ dina la défar lepp loy wut ci aduna tam jaar yu te top gi ngi ko top mu jaar yoon lepp luñuy bëgg ci adina mom dalakoy défar ci adina défal ko alakhira comme kon lolu mom jarna fonk jarna top bu baakha baakha baakha baax te bañ ko bolé dara lu ko wax dañuy dama ci lay bi rek amana touti nañ ci lool ngeen diko ki waye dañuy lay dañ ci lay bi rek
0: ngeesan dam ko yegg ngi xamna ñu yobale ko bala ñu xat ba ay salam rahmatullah
2: bu baakha baax
0: ya baax sa waji
2: mag lay siate ci jégul de
0: sa waji no def njaay
2: mag sam yalla baax
0: am nga jamm
2: am sam ci waxe
0: ka goor wa goor njaay
2: ba yang ci jamm baax
0: mag lay koy ñaanal alhamdullilah
2: di tuub rek
0: wa mom koy kiman la fani kay
2: di tuub rek mom
0: aha fani ki xana da nga doli wala
2: di doli mu sore wa man kay dama ñak positif lool
0: wa goor
2: wa ñu lay ziaré baax rek content bu baax ci mu toobi
0: ndeysaan jërëjëf njaay
2: di ñaan suñu borom dafa dégg ak top rek
0: amin ya rabbi ndeysaan
2: ku baax bu ñu koy ziaré baax
0: waaw seyna Ousmane
2: seyna Ousmane ñu lay ziaré
1: jërëjëf ñu délo ziaré baax
2: di content bu baaxa baax
0: ndeysaan
2: jërëjëf njaangi mi amna solo lool
0: tabarkala tabarkala
2: wa li ma ci gëppal solo dal mom nga xamne ki nga ne dang ko rew muy serigne Karim Gueye wa deug yalla boko royé tamit yang koy baye xel bu baakha baax té nungul ko tamit sér bi ko suñu borom jox ak serigne touba jox xassaay bi
0: ndeysaan wallahi wallahi
2: ndax mom deug yalla ak tanef la ci xassaay
0: deug la tanef la
2: kon day ñaan suñu borom gëna wéral baat bu baakha baax
0: amin jaay amin jaay
2: ba dem yeen ci xassaay rek mo bo lem ci ankuru xassaay rek suñu borom dafa len ci lu kawé seen jott ak ngeerum suñu biñuy sak suñu borom yombalal liñ ko lool barke borom touba
0: amin ndeysaan
2: di contane ci won ak bu baax njaay
0: alhamdullilah ma gëna bëgg sa waji
2: tay yeggulu nak
0: wa mënul ñak jamono ju xajj rek
2: yow mom liñ la dégg do lu war ci man
0: ndeysaan da nga baax
2: ndax ma ñew fi jante yow na dama la def sama xattu aduna ak alakhir
0: wallahi ndeysaan dëgg def nay fan
2: nak mo toge giñ la dégg mom du lu war
0: ndeysaan yi tey rek jamono ju xajj gi tey wa xol ya nga dajé ndeysaan
2: mo la tay bi mo gisi exacte man ki dal tay mo meuna def
0: wa nga barkelu
2: dina barkelu
0: wa ñu bax na ci tawakkal la
2: baaxa baaxa baax
0: ndeysaan ñepp jërëjëf sëñ Modou ndeysaan
2: ñaan suñu borom dafa ñu jamm ak taw
0: amin ya rabbi ndeysaan amin ya rabbi amin jaay
2: jërëjëfati
0: wa kay jërëjëf barakallahu
2: jërëjëf ko baax
0: wa kay contane nañu suñu way la sëñ Modou
1: jërëjëf
0: di suñu wolé bu baax ndeysaan di amur bu baax Mourid Sadikh ndeysaan suñu way la lool ñu koy gëreem bu baax baax nga ñaanal ko bu baax jërëjëf suñu borom defal ko tawfiq bu baax barkallah momit jambar la lol bëgg Seigne Touba ko bëgg xassaay di waye kuy safo jangkat yi la mi ngi bokk ci soppé Seigne Modou Gallas Mbaye waye xam nga ne gi soko fekk sina la ci jotaay bi tay kal kal inshallah nga gëreem ko ñaanal ko
1: Seigne Modou bu baax Seigne Modou am nañ bëgg ci bu baaxa baaxa baax mi ngi lay sant di lay ñaanal sama borom defal la jamm te guddal sa fan barke xiside yi jere jef
0: waaw waaw señ sa xam na nga teunk fofu rek
1: waaw waaw
0: li nga don ki rek nga
1: waaw waaw comme nonu rek gën ci baye xir rek di gën ko joxor ma ah gën ko fonku bu baakha bax di deglu sunu waxu jeewriñ ji nak señ xaat ngey de fa day soñ yu am solo waaw di wax yu am solo yu am solo ci xasside yi wax nako waxatiko wax na ci lu bare bare buñ tege ci mom mom des nako roy ci njang waye boko roy ci njang sax bo roy jiko mom tegu ci yoon
0: alhamdullilah
1: bo roy ci jikom rek tegu ci yoon wala ngay tewlu ay kaddum rek mom da nga jaar ci yoon kon mom teunkal nañu lepp mom dañ ci doon ki rek waye dan ñu ci laye bir gaay yépp dal bo xam rek bok nañ xesside rek ñu ngi ci lay bi bu baax baax ñu gën ko fonkat bu baax jim ko jang ta bañ ko bolek dara waaw lu da bu ngi defé comme mo ñuy jëriñ di ñu défar kon loolu mom war nañ ko fonku bu baax
0: ma sha Allah jërëjë Seyna Ousmane bëgg nañ lool tabarkal xamna kaddu yi ngay tejé rek jotaay bi insha Allah ñu ko défé ñu man la yewi inshallah gëna buñu la gërëmé gërëm bokk yi tédd yi nga andal gërëm suñu bokk yi suñu wëlëri fi jaar Seyd Modou suñu bajjen fama ci jëmul ak mbolem ñu doon bayyi xel jotaay bi ñepp fa tabarakallah ngi ma ci gërëm leen wa tabarakallah inshallah xamna kaddu yi ngay tejji mu mut jotaay bi
1: inshallah waaw ñi ngi sant bu baax di siaré waaw di la sant nak bu baax yow ndax da ngay ku baax
0: ndeysaan bëgg baax
1: waaw ku baax nga lay ku baax ndax yeg bi nga am ba dal ñuy fexé ba jëm ñoo jot ngir bëggu ñoo dalal ngir nit ñu xam ñu dégg ñu lool nit ku baax akoy def waaw te ndaw bu toll ni di soogu door ci xesside yi nga di ko andi di ko xamalé nit ñi loolu ku baax rek ku mëna def waaw kon nag yow dañ ñu lay sant bu baax di la ñaanal sama borom nga xam ne mooy aji may mangi lay ñaanal mangi koy ñaan mu may la kattan ak guddu fan ak
0: wér amin yalla mbolé nako
1: ba sa yéene ci liggéey Serigne Touba bi mbolém liggéey bi nga naan rek nga yegalo ci sa sabu ci barké xasside yi waaw maalum nga gën fi yag lool ti wér nak
0: amin yalla mbolé nako ndéssa
1: waaw ci barké bal qur'an ké
0: amin yalla mbolé nako
1: di siar yi ñi wa andal liggéey bi nak
0: waaw
1: de Serigne Jim
0: Serigne Jim
1: nga xamné sama kilifa la
0: ndeysane
1: mom sama kilifa la lolu yalla dogal
0: ndeysane
1: donc siar bu baax Seyd Modou mi nga xamni mo tamit
0: Seyd Modou
1: nit ku baax la waaw ku yalla baax la ngi ni ci
0: ndeysane
1: nga xamni mom mi nu ngi soga gisante
0: setal
1: nu ngi soga gisante bima ko woyé rek waxo yefi da baye leppam ñew
0: ndeysane ndeysane
1: ngi dimbi xesside yi ki mo ngi dund xesside yi wonu Seyd Touba nit ku baax ni
0: ndeysane machallah
1: ki Seyd Ibrahima
0: Cheikh Ibrahim Mbaye
1: mang koy siari bu baax mom tamit
0: jeuf mbay
1: mom man nañu kilifa man nañe waye ak woyefam ak mbaxam ño bokk koñ waye fofu la joge ñew
0: ndeysane wallahi ndeysane
1: nga xam man fi la xé nga xam dama dox ñew waye mom fofu la joge
0: baye yité mi ñew ndeysane ay way
1: mang koy sant
0: bu baax def na yité
1: fi kessé la makoy defé
0: nak ndeysane
1: sa yu mako woyé mom su jappandé mom inshallah mo dama koy gis
0: machallah
1: boko waxe dinañ la ñun mom duñ dara waaw señ ñepp señ be suñu kilifa dañ comme ño bokk yefi mom kon dañu wara di dem lanté waaw mom yoy lamay andu kon mom nit ku bax la waaw señ
0: waaw
1: señ ki mu tuddi sax
0: señ dongo
1: dongo xel day fatte
0: Eysane
1: Seigne Dongo nong koy siar bu baax momi sama xarit
0: la tabarakallah
1: sama xarit la
0: ma sha Allah
1: di roy Moustapha Seigne
0: Moustapha Ning
1: waaw doon ci jambar lol
0: ma sha Allah
1: mo ni jambo ni
0: mo
1: ni jang ni
0: ma sha Allah
1: Seigne Dongo nong lay siar bu baax
0: di def
1: jox sa waccu way Seigne Malik mom tamit
0: Aladji Malik
1: talibé Cheikh la way mom
0: ma sha Allah
1: sama xarit la
0: est-ce que
1: ang koy siar bu baax
0: est-ce que
1: mom ño bokku di liggey fi
0: deug la
1: sama xarit la
0: tabarakallah
1: waaw Seigne bi ma ngui koy présenter bu baax
0: waaw
1: ku jambaré la
0: Seigne Dongo
1: Seigne Dongo
0: barkala
1: mom nit ku bax la da ba yitam yeb
0: ñu andu ak mo ndaysan est ce que
1: waaw di siar ñep di siar soxna création nak
0: waaw soxna création
1: mi ngi liggeel
0: waaw
1: ma ngi siar bu bax
0: ñuy san
1: waaw diko ñaanal sa borom yokku ab liggeem bu bax mu tamit
0: amin ndaysan
1: waaw di siar wa keur gi ñep di siar nak bu bax señ xadim gi mu duma tay diko
0: ndaysan
1: da fi yag ci wër rek
0: amin
1: gëna señ tuba da fi yag ci wër bu baaxa
0: inshallah
1: waaw di ñaar di ziaré ñom la ñëkkon ñom la warona ñëk ziar nak sama wajur
0: waaw
1: ndaysan sama papa sama yaay di leen ñaanal seen fan gudd lool ñom tamit te wër
0: amin
1: ba suñu yéene ci ñom yëpp ñu agalé
0: amin
1: da la jey xassida yi waaw señ mustafa ma ngi tu bu baax señ mustafa
0: señ mustafa jagn
1: waaw dama jox yir bu westax nga xamni bamuy ñëw ci émission bi lama wodi mako wax mom da yakor na damay dem koñ ba waj ba faré sogu ñew
0: ah
1: ay motax mu dem préparer yir bu bes tax xoti ko ñew ko
0: way def sam
1: dal mu koy tégal
0: ay way
1: dama ñu tollu fi mu woma dama señ bi man dé xotlon na la ab yir bu bes tax
0: ndaysan
1: mën nga fay jaar jël ko démé ko
0: démé nga né ko bobu dañuy lay jaaré
1: wallahi lazim
0: est ce
1: que nga xamni mom
0: ndaysan
1: nit ku bax la mën
0: tu Mustafa Diagne jere jeuf
1: sall na koy wax man koy ñaanal
0: sun yalla ko yalla fay ndaysan
1: barki borom touba
0: jerejeuf
1: ak sa
0: jerejeuf seydina ousmane beug nañu lol ci jotaay bi ñu ngi lay gëreem bu baax tabarakallah ci jotaay bi xeyna xamé gi yagul non waye biñu joko rek dag nako yombal ni tabarakallah noko bëgg rek ñu dofé ko non nga bay sa yitté ñew ñu ngi lay gëreem bu baax ci taxaway bi ñaan li nga yéene lepp sun borom may la nga agalé ko ci liggéeyal sëriñ bi sun borom doli carton gi ak man bi té sëriñ bi nangul liggéey bi fa tabarakallah gëreem bokk ci teddi ngandal ak ñi fi jaar ñepp dinañ jox inshallah taxala ab dajé ci benen jotaay ci benen aljuma inshallah taala ñaan yalla fasine haajo te def dara ci posé di wax jeex wax jël si na da mo fi khidmati wa hablahu maram wa ghfir lana wa afina bil afiya takunu fi darin khair afiya aslih umuri wa umur sahbi suma umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtirim muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jere ngeen def ñu fanan wak jam منهم مرقب

kerni iatal kerni nak foko deg rek moy organe bu genn place am dem ci place bo xamne waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé ne dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na erni iatal lañ am ñu baye xel lolu kon taw di pour nga man ko faj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am erni iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebas ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am erni inguinal erni yi nak bari na erni inguinal erni dans ligne balance erni umbilical erni yoy yep ay xet la bu fekke ne erni bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay erni la yo xamne kum dal ñewal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob mën na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni mën na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pakku ferray bi wala nga won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga won ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu sax yu mel ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñi ko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra
am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib masha allah, foofu lañ ci yam. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex wala ñu jekk-jekk perte poids, indi lañ leen garab bu ñu wax nadir guro, moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne guwaatar lañ am. Guwaat nak aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag dana dal góor nag, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Guwaat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yéeg, ak ñi nga xamne sax dañoo amé tension buy wacc. Tension buy wacc nak mom baaxul sax, waye mo tané bi yéeg, ndax bi yéeg mom ñu ëpp ci ñi mi dalu buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC, mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yéeg, fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek mën na la yobbu ci AVC, ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi dinañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul, wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88, wala nga woonu ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëwës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête, maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jëbi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mettitu bopp la. Kon ki nga xam ne moo de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti muy mot de vente, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen àdduna. Boo leen daaneelee dañuy sëgg banque, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40, am ñoo xam ne 24 heures da koy am seddaat ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën nañoo woo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Blottement de vente wala vente gonful, ñi nga xam ne seen biir dafa newi, booleeg di jooy di riir suba ak ngoon, buñ toogee ci mbooloo sax dañu am kersa ndax ni biir bi di yuxoo, ñooñu buñ ñëwee dinañ ci fekk seen garab insha allah rabbi. Mën nañu wax 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pied et de cheville, mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi, newi bu rëy rëy benn bi ëpp morom ji. Kum dal ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi wala nga woon 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am. Drépano nag ay xeet la, globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi. Mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circuler, dana moom nag dañ koy donnante. Ñii seeni waajur dañ koy am,
ñi seen papa ñoo ko am wala seen yaay ñu jëlu ko foofu wala yenn sëy yu jege yàntoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ yooyu yépp dafay indi drépanocytose moom nag ay xeet la am na ss am as am sa gën naa yaatu loolu waaye ku am drépanocytose bëkkoo saafar mu wér complètement wooñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara tuberculose chronique dañ koy saafara foofu xuuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal AVC dafa am ischémique am hémorragique mooy jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi yooyu tépp ay xeetu AVC la ñi nga xam ne dañoo amee cancer cancer nag mooy ngal ci wolof day jàpp ci yaram day jàpp ci foie ñi nga xam ne dañoo am difficulté respiratoire maanaam jafe-jafe noy yi lañu am ñi am manque de plaisir maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara ñii seen régal di metti muy régal douloureuse ñii amee bronchite ñii amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbàq lay jàpp ñii am migraine ñii am épilepsie ñii am calcul reno ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donjoxorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti moom tamit dañ koy saafara insha allah rabbi insomnie ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret infection urinaire xeeti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kist yooyu yëpp dañ koy traité brûlure mooy lakk-lakk ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti inerisi nocturne mooy ñiy sawlal mën naa jàpp mag mën naa jàpp ko ne kist ovarien ak miyom ontren yooyu yëpp dañ koy saafara foofu animier mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué de ret douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab goo xam ne vitamine complet la perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp infection gonécoque mooy chopis moom la olof di wax chopis yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nag mu gaaw moo tax ñu tënku ko képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu wooteel 77 943 06 88 maa ngi tàmbalee ci garab gi ma tàmbale woon muy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko boo ko jëlee tey te amoo résultat tey boo ñëwee boo setee indiwaat ko jëlaat li nga joxe woon muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am woo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi ngeen woote ci 76 550 34 34 assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla na ñëpp am jàmm barke cheikhuna cheikhul xadim

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM. Ku réccu itam boole woo ci rëy suñu borom dana la yërëm.
1: waye ki nga xamne nak mo ci bolé reuy ba nopi jakarlok suñu borom won ko né lo man defal nangam li man duma ko def mukk dafa bolé yeneen bakkar bolé na ci reuy bolé ci reer bolé ci deung akuk bañ akuk woné né yapp suñu borom yoy mu bolé yépp motax nak suñu borom mom baaliko ndax baluul jéggalul ba fému nek buñ démé yamul xiyam ba mu lak ba lak ci safaro ay jooni ak buñ ko né toubal su jot ci adama te ñew aljana dutax mu nangu dutax mu def ko nga xamni ko kon mom ci azal la ko suñu borom bindoon ci famu wara jëm ba nopi waye mom ci bop moko deggal ndax sabab lu moy wara suñu borom mom jaam bi day sabab lu mom moy dogal bi muy dogal nak fekk na jaam bi amna ci wala ndax moko sabab lu mu fekk ko ci tax suñu borom bu fekk continue day jëf rek te duy sakul ay sabab ci ko suuf ci kon ñepp xam ko waye nak sabab yi mu doxal digënte ma ak jaam yi moy tax ñen nak ci jaam yi kira yoyu neubulen ba duñ xam yalla ñi nga xam ne nak ñom ño xex ba xam yalla ma xam ne sabab yoyu gisatuñ ko ñom la suñu borom gëna yërem waye ak sabab yi mom moy ci lay jaar ba ci mu kuñu lak ci lañ la laké ya sabab la tax ñu lak la kuñu yërem itam ya sabab la tax gannaaw ba nga xamé dañ ci baral suñu borom amna ba nopi kon wéddi ndigal ak def luñ la téré ñom ñaar ñëpp gara waye bakkar bi nga xamné sa bop dang ko def ba nopi reeylu ko mu reey nga xamné daganal woko mo gëna waye bakkar bi nga xamné même bu tuti won dang ko daganal wala nga reccu woko nga ne ma tay bakkar bu moy bi gëna mag bu fekkante ne nak dañu ne la nak defal li def gi mom nga ñak def gi def ko nga bañ ko def mom reey ko gëna auto muy lo man lu wërne man nak reey ko waral bu la li nga laal ko nak man na am lo xamné motax nga laal ko ben muy irtirar modi ci dal wuri dal amone ko man en contrainte xamone ko man waxe ci wolof ci lot ci dal mun lo ko ñaka def amna ay sabab bu ci nek nak bo ci xamne nak amul sabab bo xamne dañ ko def tabrir bu ande dara ci reey wala dara ci inat moy deung lolu moy bakkar bi gëna reey bakkar bi nga xamne nit ki mom joy nako lu metti metti bu ko joye reey ci ko rek bu tuube sun borom jéggal ko tuubit mi amna ñetti sar ni ko dañ waxe rek
2: lolu yaakar na comme lolu leral na te itam ni ko waxe wal ñaar na bokk yi fiñ toll ni yaakar na ñetti waxtu li ci dess moy ñaar minute yu top te itam serigne abdou sek ñew ni waye amna lo xamni mu ñu ko bañe laaj dafa fekke ni may nañ ñu ko rek lolu ko wax lolu ndax dina bindu lo bokk mu ñi fi tew yeb mu reey ko nga doon wax bu fekke non lañ ko gisé te bu degg itam nga xamni non la bu fekke ni gisé ngeen non moy wax du nekkul itam nga leer do doon ko leer moy lolu nga xamni reey ko nga doon wax lay sey sam te iblis bu ko dal reey ko moko ko tek manam ma gis man serigne bi nu mu tagge reey ak dongo yi aw ndax te mom dafa am ñu hadith bu ñu wax la ilahul jannu man ta fi qalbi min qadratin min kibri kep ko xam lu toll ni tarata ay ni ñuy ci gëre ci sa xol do ko aljana seigne touba nak jëm hadith bi yu ko ci école di ko jangale mais da ko pratiquer lo nit ñi bu reey de ci ñom ñuy suko garam ngir ëlëk mo leena sowé su fekke lo bi mo ngey ba ginaaw kep ko ñu xam lu mu ak reeta go ngar non ko yaaka na ni reey da na ñu ci nek ñun dinaaw lu tam la gi moy te ko la di ndax yoonte da nga waxal legi ni yoonte bu wess rek wessu nga ki fi nek mo konté ana president bi dem dem na president fi nek la ñuy deglu ndax mo fi nek legi ndax lolu itam deppu na dal na ci nga xam ñoy qutb zamani la ko itam seen bir xew na ci wala numu reey
1: bu nek lu mo di non te ah reey wa ki meuna defar mom day fekk li alak talib bi mu dindiko ci mom reey mom mo gëna bon ci bakkar yépp ndax suñu borom neena reey moy mu bëm mag modi am ñëgëm mo jago reey ku ko ci fekk mu lakk la reey mom safara rek benen melo bu mu meuna doon man na am lu ko wayefal wala lu ko kafara ba mu deñ ba borom dugg aljana waye reey mom moy ki man tay defar reey la wara jëk dindi bu fekke ne dindi wul reey manul ki nga xamne mo meuna fekk ki reey mu fexé ba mu wayef nango toraxal bopum nango sikko karam nango liñ ko sant mu def lu mu am atan ko joxe moy kon bu defar do am dafa man ak manam kene ngeen tim ko tax dindi reey ci xali mbolo yu bari ku man lola ku man reey nak bu xasse dañ nit ki yomba defar danaka ku reey dañ ci mom sax moy ki defar wa ñaarel bi modi yonent bu wey bu ñu yone benen baba yonent mission jeexna toppulo tuñ ko roylo tuñ ko ki tew lañu roylu mom lañu deglu ñu mom lañu top qurbul khawfu limu am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw dafa boole martaba yonent yep ak seen ciir yep boole ak basam qurbul khawfu da fay doon yonentou bi sallallahu alayhi wasallam man na ko doon ci ciir bo xamne yonent sangamako momone motax boy yeer tere ta sofi da nga gis ñu ne diw Musa wi manam ko jox yonent Allah Musa wala diw Isa wi ko jox Isa wala diw Yaqub wi wala ñu tudde ne yonent sangam la tekki wul ne dafa bari diine Muhammad sallallahu alaihi wasallam topi diine yonent bobé dédé wayé ni nga xamé yonent yépp seen ciir yépp dañ ko doone ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoom dañuy doone kenn ku ci nek ciir bo xamné benen yonent ko doonoon nga bokk ko yonent bob mom lañuy misalé né diw nangam yi yoon manam Isa bi yoon wala Musa bi yoon wala Ibrahim yoon wala lool wayé bi nga xamné yonent bi sallallahu alaihi wasallam aya ji wacc mom né inna ad-din inda al-islam diine ji yalla nangu moy l'islam on yepp tax xar islam di len fa waxal minhu ku dikke yalla benen diine budul l'islam depuis ba muhammad ñewé ba ba saabi taxaw yalla du nangu diine jojje lolu qurbul khawf mucc na ci ndax da fay donu yonent bi ci matal sharia donu ko ci haqiqa donu ko ci zahir donu ko ci batin ci kam li ci yalla ci mom ak kam lam ci atal bo gisé ñu né yarantu bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom dana yabal ci bop bepp téméré ak wa jo xamné bu ñëwé day bëssalat diiné ji bëssal manam day bëssal xol nit ñi déllo ci nit ñi ci diiné xamal leen yalla amna ben conférence bo xamné loolu doonon témba manam al mujaddid cheikh ahmed bamba al mujaddid ñu waxtane mujaddid yi ko jitt woon ak li ñu def ak nañu meloon ba ci momitam tej diidam nim ko waxale bopam ak nim matalé charte yi ak nim ko defé ñepp gis kon khutbul khawf du genn mukk diiné l'islam mënu la nek mën na doon nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamné benen yaronte ko doon non mu nuro ak yaronte boba ay mbir ci batim ak ci zahir mën na nuro mom ci ay natt mën na nuro mom ci xam xam mën na nuro mom ci jaamu yalla mën na nuro mom ci tegg mën na nuro mom ci ay mot yo xamné booti secret la yo xamné nit ñi xamuñu ko lolu mën na nek waye nak l'islam dong lay mëna nek mënu la nek ci benen diiné bu dul l'islam ak li nga xamné martuma bu kawé muy amé fété kaw yépp du tax mu genn mukk l'islam kon lolu moy tontu
2: wa benen ki laaj bi ci ñom day laaj néna wa ndax mourid yépp ak jëna la jëm té lolu lu yaakaar lolu la japp
1: nan la ko bindé mo la am sax
2: wa man man lo
1: wa sax
2: mo ñu rek day la ci ngar
3: ci ñeex fm
2: ci manam ci lay nga wala ay lan ci ay mbir yo xamni
4: señ bi waxna ci señ bi waxna ci lu mel non
2: señ bi waxna ci lu mel
4: non lan ci ay beut
2: lan ci ay beut yo xamni señ bi waxna ci lu mel non
1: waaw waaw bay ci bari sax ay ñu wax nan
2: Touba
1: Abdul Mourid Sadiq Touba ko sama ngi wax mu ngi wax manam ahlu tasawuf yi ñeek ñewal Sadiq lahum waye mom ci bopam wax na ne wajhu allazi yuhibbuni yabyad yanwujuhu su'ada tabyad waxu ko dit tali waye kep kuma sop bis ba nga xamé ne ku texe dong la kanamam di leer kima sop bu kero ngey xar kanam day leer nañ ni ben sep بمنا أدخلت نفسي وجميع أهلي في جنب أخذر وراء الفضري تم بين سكياكا
5: هذا الموهم سن بنا وصان قلنا لبلا فكل نيات لمانا
2: نموغل
5: لنا خمنا موي صاحب
2: ولكن
5: جامل جي أكو خوا خمنا لي يبالا دن دن دو بولا جبال دن جامل يلا جاولا لكو أسفل يلي لنا موشان خواني
1: جلين ني jamono dafa dik yo xamne am nañu yeneen ngelaw bañu xañ leen yu bari yu ñu amone buntu yu bari ubbi ko ni sak ci kaw seeni jikko ngir bëgg jullit ñi nekk ben kenn ku nekk yërem sa morom bëgg ko yéene ko ñi nga yéene sa bop bo gisé lu koy lor nga taxaw atun ci sonn bu amé nakar nga bop ko mom bo gisé lu koy jëriñ nga atun ci sonn ngir mu jëriñ mo ba tax ki lepp dafa jaxlé waye yaakaar na ëndëk dara am lu fayé mu ñew dila lepp nga war ko dimbali ngir yalla ak yarante bi nga xamné yarante bi sallallahu alayhi wasallam dafa né man nafasa qurbata akhihi almuslim nafasa lahu qurbatan min alqurb yamna nuko bi qiyamati kep ko xamné sa mbokum julit jaxna nga dindi jaxare lolu bu yamul xiyamé sun borom dana dindi jaxare ba nga xamné jaxare yi def bari na ta metti lepp nak ki nga xamné dang koy dimbali lebal ko ba mu am fayla mo ëpp tuyaaba nga fukki sax nga amé fukki dërëm saxé ko amé fukki dërëm saxé ko ba muy fukki fuk di téwër nga saxé ko ben fukki dërëm bi nga lébal sa mokum jilit mi lot nga lébal ko ko mo ëpp tuyaaba waye nak buñu démé ba nga xamné légui xatara nga ci bo ko lébalé du la fay ndax bo lébalé ñaar fukki nit xeyna ñent wala jiroma la jay fay ah bu boba buntu bobu sakna mu dess yéene ndax dañ né nak aniyatu niyatul mu'min abdahu min amalihi yene nga ko lu bax waye xam nga ne boko joxe dula ko fay te munulo ko amulo kartal man maye li boba da nga am yene ji kon da nga am yol da ndax yene ci bopam sun borom da koy fay da fa ne bu fekente ne nit ki yene na lu bax ba nopi def ko dañ ko bindal temer ba jurom ñaari temer bu fekene yene na lu bax te munuko dañ ko fay fuk ba temer ki nga xamne nak kon yene na te man ko moy ki nga xamne beug na lebal waji kat mbokam la waye leer na ko ne wala amna ci ki sak ci ne bu ko lebalé dana ko ko fay te momit aji won na ko te kon dana lot ba tollu fa ko ko tollu bay lepp boba yoon sentu ko mu lebal ko ko bu fekente nak lolu tax na difuko yene joju man na taxaw taxawayu jaamu yalla ndax li ñu ñëk sant julit ci moromam nako yene limu yene bokkum kon xam nga ne kon ki am soxla bu don yow bo amé soxla da ngay yene soxla ci fadi kon sa mbokkum julit nga am soxla yene nga kon soxlam ci fadi waye nak mënulo ci dara ndax boko joxé sa alal dula ko dello dafa deug bu boba yow da nga am tuyaba yene gi waye ken santu la nga jox ko sa alal nga jox ko dula ko dello
3: waaw lay do ko sa tan nga continue waaw xana legui rek man benen bima genné wat moy lu melni tudd yalla dekro la la ilaha illallah muhammadur rasulullah maggu mag te itam mu gis ni bokuy sax bar nek ño xamni ñom nek ñu fi di bolé la ilaha illallah ak lan lolu mo seen ligé suba ak ngor muy bokki ba xal lolu mo seen ligé suba ak ngor te amna sax ñu ko def ba sore ci tudd gogu yalla ba sax dañ ci bolé ndak sewol la lan ak lan lolu nak mo gis ni amna ben nga doon ci leral waye li nga xamni jafar ibn abi talib doon nako def ñu ni doon tok ci ferme yent bi ba ci yag yonent bi ni ko asbahta khalqi wa khuluqi nuru ma ci ko nuru ma jëm mu jëf fek ci kanamam te yonent bi dindi wu te itam bobu ci xal lay ko man ko tax mi yeul rek rek
1: wa lolu ahlu tasawuf ñoko don ci sahaba yi yonent yalla daawud alayhi salatu wasalam daan feccal sun borom tabaaraku ta'ala jaafar ibn abi talib feccal yonent bi sallallahu alayhi wasalam lolu lepp likoy waral moy xol bu fess ak leer ba borom daanu daanu yi ni nak ñoy wuté waye fecc mi daanu la lu tasawuf ak ñi nga xamni seen xol set na seen ngëm degeer na manam fess bu seen xol di fess ba dootu ñu mom seen bok moy waral ñu réagir réaction bobu ñuy def nak man nay fecc man nay mbëkk dara man nay tepp daanu man nay yek wad man nay naan lu tang lu ne man nako do na xal lay do xal la bo xamne nit ñi dañ na lawnul ma lawnu ina'ih kenn ku nekk ak na ngay réagir dañ na ndox buñ ko defé ci ndab couleur ba ndab la amé rek la ndox mi amé nonu la lèr gi di dugg nit débé ki nga xamné lèr gi dafa fekk muy nit ko xamné tarab daf ko djégé day def tarab budé ko xamné ko husnu manam njaqare moko djégé bu fekké lèr gi duggu ci mom day japp ben muy joy wala muy yox wala muy xatu Cheikh Abdou Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu dara ñoox top Allah bi di daw Mohidul Mu Arabi amna bis mu genn bi ñoox ndax leer gi dugg ci xolam ba atantu ko fekk bammel buñu gas mu dugg ki kuy jaay bam nga xam day gas rek bu ñewé fay ñu fay ko dal koy sul mu dal dugg ci bir bamel ba yagg ci lor ndax xal bobu ko jaal dem ngeen ñu né cheikh amadou balebi daana yek ci kaw terrasse ne jak ben tombe ci asaman si rek ba am ay fani bu mujj nagu beut bi ñu lon dafa xonk tay melni xal safara wi tak dem ngeen ñu né cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala hum ajma'ina ci ndawam wal bal tegon nañ ko ku nité wul ndax daana top all bi di wax wax mo xamne wax mu tang jek jek dal di tafet njoy dal di jaara djiblu wa fenen biñ koy lacc ci jamono yo xamne genn na ci xal bobu mune ndaxam dafa am lumay wo te buma djiblo ci buma ci djiblo ba defene fi la ma deg baat bi fenen bon yoy nga xamne nak gaay yalla yi lolu daf leen di dikkel ñeneen ñi nga xamne man na am ben ak ñu ci ñom wala wuté nañ ak ñom ci aw melo liñ waxé lawnul maye lawnul inahi ñi réagiré nenen ñi nga xamné ndax digënté jalal ak jamalik dafa am ñi nga xamné lérul norul jalali moko dugg moy yoxu nonu moy waxu wax xom wala muy yek wala muy dor bopam ki nga xamné norul jamalik moko dugg dana fecc dana way dana fo mu def luy nuru fof tamit fof lolu ay secret la yo xamne ahlut tasawuf ñom ñoko xam waye fuqaha wi kesse yi mënu ñu ko xam xam nga dañu ne bidayatul fuqaha nihayatul fuqaha bidayatul fuqara waaw luko jeexon la jeele am lu ci tagon ti waaw legi luy waxon ti waaw la ilaha illallah la ilaha illallah dañ ne tere yep wax nañ ne moy ngeen ji lu joge ci lamiñ non la ilaha illallah gis ngeen ci jissam chakor ki seigne touba doon denk radhiyallahu bané ko la ilaha illa muhammadur rasulullah sax wako sam sey cieur ak sa gemmiñ xam nañ ko wax ci bané salam nañ gis ngeen ibnu ashir du wax bané moy ngeen ji ndax ñu teef lo denc ngir ëlëk gis ngeen defna moy ibn qudus la wala makhadiqu niran o seigne bi di waxé né da ngay sax ci la ilaha illa diko tud bam jaxassok sa deret diko tud bam jaxassok sa yapp jaxassok xéer lupp da nga gis keman yo xamné keman ya yo xamné doy war la lool mo saxo ko mo koy waral baatu la ilaha illa moy jinjumi sun borom li tax ni sak lan moy baatu la ilaha illa la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ben yon ci dundu nit ki manam moy xam la ne nit ki mu ngi ci l'islam gem na l'islam kon gem na muhammad waye la ilaha illallah ci bu fekke mom la ngay sikkar ngay yam ci momit dafa am ay jaar yi muy jaar le nit ki ba agale ko ci yalla agale giñ koy agale ci yalla mu ngi aju ci nim koy tewlo nim ko selale li ëpp ci ulama yi dañu ne li ci gën nga diko wax ci kaw sey cieur diko dégg sa nopp diko dégg muy aw ci sey cieur yëpp moy tax mu gëna gaawa jeexital ci yow bu fekke nak dang ko saxo ba nopi tay watandiku moy watandiku soxlaal sa yenen cieur yi ci leneen da nga gaawa ag bu fekke te nak yenen cieur yi amna ñi ngi jëfé li ñu téré dafa melni ka kuy duy ñi diko necc di tour fekke ndax bëtt dafa am lu ci jeexital bo xolé lu daganul amna lu ñuy tanxé ci lèr gi doon dugg tour nop bu fekké ni mu ngi dégg lu mu waru la dégglu amna lu ñuy tanxé ci sa lèr gi tour bu fekké tane itam sa loxo mu ngi laal lu harama laal lu daganul wala ngay lek lool yëpp lu ci nekk xéet lu yaa muy génné ci yow day tax nga yéx ag bën nga sikkar lu yag do ag bu fekké tane nak da nga yes ni ko waxe na saxo ko sam sey ci rek so lamiñ niko seigne touba denke wajoja bu fekke nga sam se ci yoyu sam sa lamiñ ndax lamiñ mo geuna meuna loy ci ciiri dom adane fekke ne sam nga yoyu yep nak bu sobe yalla nga saxo la ilaha illallah ji neena da ngay dem ba nga xamne sa lamiñ rek moy tud da nga dem bop wet ci bir bo xamne da ngay yeb ni sa lamiñ di yengo waye dafa melni ka tuddu gi ajoutul ci sa ciobare dafa melni salam ñey demal bokkum ngay dem bu mujj yegato salam ñu ni muy yengo yegato dara bu boba nak malakut ci bopum moy ubiku nga jallo malaika yi jallo arsa kursi jallo dogal yi jallo lu bax non la ci tire bobu cheikh ahmed bamba bindu leena boko saxo non saxoko takoko bu fekente na waye nak tru yalla itam serigne gëna ci bax ndax kuy tukki di dem ci bërepp bo xamul am ko lay tektal dana ci bax ndax doom adama dafa bari ay rag tawat yi moy tawati xol jiko yenni te ji amna ci jiko yo xamne boole ko tur yalla man na alat nit ki bu fekente nak itam da ngay dem ba ag fo xamne war nga taxaw wala war nga wañi war nga taxaw wala nga wañi bu fekene amul ko lay sant nga taxaw wala nga wañi wala nga yok man na la lor man na tax sa ag yeex waye bu fekente nak da nga am lo xamne dang ko saxal mom ci turu yalla bi ta diko teewlu mom nga xamne nekul lu ëpp ëpp man nga yok sax tuti tuti da nga ag fofu nim ko waxe nga xamne da ngay dem bam jaxaso ak seccer yep ndax amna ci gaay yalla yi ko daan sikkar di sikkar album ndax ni nonu ko seigne touba xene ligue bu fekke da ngay soga tambale sikkar la ilaha illallah mo yalla ci waye bo deme ba xamne ag nga allah allah ngay wax nga xamne allah ci bopam nekku yalla gi da fay melne loy gis dang koy yek yek go xamne ni nga yegge seccer yep ak ni nga yegge lu nek seram non nga koy yegge bam ba gën ko yegge non nga xamne mom ngay gëna yek ci lool nga xamne lepp loy def day melne dafa dafa def dox sa digeunte ak lool yeg gogou nga koy yeg nak bu fekenteene da fay sax amna ci gaay yalla ko xamne sikkar na ba ben kenu daanu ci bopam dal ji bu mu toore ci suuf dal ji bind Allah mu ci dal ji bind Allah xamne kon sikkar ak fikru ulama yi dañuy werante ñaar yoy bi ci gën zikrullah ak al fikru ndax ñom ñaar la sun borom bo ci al qur'an allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan fi muy ñaaxé itam julli gi di len ngañ ci waka ay minati fisna wat ngir yamuruna ala yawm ana murduna do adama bi dafa war di xalaat itam xalaat bu moy tok di xalaat sa travail bam ci lay tambalé xalaat say ak yi nga amé nit ñi xalaat sa jamono yi neen te jamu wo ci yalla di xalaat bam mel suuf ci ni mu diisé ni mu lëndëmé ni mu sukraat gennu ko ru laaj tok bam mel taxaway ci ak yowul xiyam ak buñi place face pc say jëf ak boy jëg israam yépp nga diko xalaat bu mujj ngay xalaat lo gis man ci xalaat li nga xamné kéman la ci ba nga xamné day mujj lu nekk lay fatali yalla ba nga xam bu nit waxe sax nga fatali ko yalla ndax xalaat yi nga yag xalaat ci lepp ni nga xamné non la shaair waxe fakkar mom sax bobu djublu ci lolu waye batay toujours han tassaw yi dañuy jël ci waxi shu'ara yi lo xamné da fay deppok seen xarat ñu indi ko faqra kitabal kawni talqa bi matnihi ayati rabbika fussilat tafsila wad'izruna fala wa rabbika innahu lam tuqni min 'ilmin yaqin fasila ni nga xamné non ngay jàngé ci alquran di ci waru di ci genn ay secret non ngay jàngé ci li yalla bind ci kaw suuf ci di ci waru di ci am ay secret ba nisina abou bakkar waxe radhiyallahu anhu ne musuma gis dara du gis na ci yalla bamako daatan gis bamako

0: manam sa dund gep ngay def fikru ndax kana fikru mom day daldi remplacer jamu yalla jamono yag nga xamne ci ben xalat fikru rek man nga ci xamé yalla man nga ci amé lo xamni man nga jamu yalla ñaar fuk at do ko ci am ak zikrullah itam ganna momit li gëna reuy ci lu gu joge ci lamine moy zikrullah moy la ilaha illallah kon yoy matna xam matna ban ci sagal lu bon bon diko def kon lolu amna solo
1: jeureuf xarna ni ben bi ci dess rek moy mujjalat bi batay ma koy la moy xamnañ ni tay xey yeb ben bu ci nek baxna ni ko serigne bi waxe fakul no wer den yu reddi muy dal di hadratillah wa yahida sawaun tema ila jilani aw tema li ahmad tijani yoy yeb ben bu ci nek bax serigne bi xam ko jaar ci ba nopi té yémul ci yoy lan moko tax mu jéggi yoy jall di wut lénen
0: assalamu alaykum yaa assalamu alaykum assalamu alaykum inna la tariqa bop waye djegul lay pour wacc ko fa de ngeen li mo xamne li qadama faqa bihi aljilani alayhi ridwanu allazi a'lani ne
1: ballo seigne sam
0: li qad
1: dama ni ben bu ci nek jeufandiko na
0: wa wa wa kaw lan nga
1: fa
0: wa kagn
1: bam ko jeufandiko bu nopi ngir bax bu ni bax
0: kagn
1: muy dem nak di wuti lenen
0: wa kagn modi non mo waxe jeufandiko ba nopi moy kenn ku ci nek don na la ligéel la ba nga gërëm ko nim ko waxé mu don na la ba sa tariqa lañ ca sañon mu sañ ko ca kenn ku ci nek monsieur abdou qadir jilani gis ngeen fim ko bind di cheikh abou lasen chadri gis ngeen fim ko bind di cheikh ahmadou tidiane gis ngeen fim ko bind biñ ko joxé wirdu yoy yep mu sañ ko joxé ne ko ñoo ñi sañ ñoo joxé muy seen dono ñom ñep kenn ku ci nek mu don la ca la amone ba nopi ñu jox ko benen wirdu bopam dafa ñew ndax suñu borom tabaaraku ta'ala yaronte bi alayhi salatu wassalam mi ko gëna xam nga xamne danaka buñ ko doy xam mom rek ko xam kenn mënu la xam leppam waye ci xam ci mom lañ ko mëna askane mo xam yalla dafa wax ne ummati kal mathri la yajra awwaluhu khairun am akhiruhu sama xet ni kat mu melni nawet xamuñu ndal ben ge gën wala mujjé gën kon bu ko nexé mu mujjël lo xamné mo ëpp ndariñ wala mo gëna yaatu loolu la ñu ndax bu fekké né ni mu waxé né jox nañ ko lañu amé won bëf ko lañu amone ba kawé nit ñi suñu borom jox nako kan ku ci né mu né lam amone ba kawé suñu borom jox nako doyu ko mu wéy bañ jox ko wër du bopam moy daanaka tontu nga laaj bi liko waral moy mat gu mat sëkk go xamné dara ndax fi mu né
2: ben laaj rek bu am solo ci dañ ma yow ñu bare bare dañ ci wax bu son
3: legi da nga wax sank ne yonent yi kan ko ne ngi melne ki ayam dem ki fi nek ay rek mo xont loolu lañu laaj ba xam ñew na ko ci khutba xaw ci ki nga xam ne dafa ñew legi mu jël am khutba xaw ci la ñal mo ngi am te gamu ñuko loolu ci seen dir
1: laaj ñu bu tontu ko de
0: waaw tontu na way ak mu ci loolu waaw rabbani yi dañuy wax ne khutbul khawsu moy khalifatullah fil ard ki wutu sun borom wutu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsuf ci kam namu yalla ci mom ben don gi mu don yaronte bi nek ci zahir ak batin wala mu nek batin rek wala mu nek zahir rek bu fekente daf ko don ci batin te don ko ci zahir sun borom santul nit ñi ñu xam ko ku ko xamul nit dula wañi dara bu fekke daf ko don ci zahir ak ci batin bañ wax loko bu waxe ku ko weddi mel nga ne weddi nga yonent mom nak dafa wax dañ ko sant mu wax ngir bindé fi jeriñu ci mom mu wax bamu waxe dafa bind baayi fi ñepp deg ko mu wax ne yaqud man khalafni ghilahu li mawdi'in li ahlihi dilaz ne tawaf kul man alayya ankara inda alilahi wan nabiy la yushkara ne ajrul ladhi naza'ani wa lam yatub

suñu xadim jeffu tollu tollu naka gerte gi gerte ga ngi totor wala gerte gi sampugul nagguñ na ci tolli amul fu gerte gi toll ndax mo ngi samp wala tabarkala mo ngi totor wala tiel na

0: jerejef alhaji abdul assis yak ñi nga andal fa tabarakallah ñu ngi sargal ko bege mbolam ku safo diko bege alhaji abdul assis
1: bu ken joxete doy
0: jerejef mbay
1: dik taxaw fi kanam serigne touba nepp dongo niko serigne bi dama beggon nga def ma na fa tak ndir bi fo jëm no and balay sa may lar sa der bi muniko delul ma ci sa delul tingen nang dar manan delul tingen nang dar manan te xamni man serigne touba legi ma ñew bis rahman la taf'al shay'an fa khul ismi fa ismi shartun fa khabul jan ma ci sa nango khala khala man serigne touba ku top sama ndigal di bay limay tere la sore sore yank man do to sore ko xamni bo top ndigal ba bay tere la ma jegen jegen jegen yaay ko sore mi ci sa bop ak na ci man ak na fi man bokku na ay payin ñen mur yi fa sa man ku na ci bopam ñu bay la sa bop ñu yaa oxra nga fereek sa yep ben nga def lu bax dum dinani wala nga def ban bu dem ni wan asma la amnan iral jay khal khalxi fulanan kulati man musise khal khamani kulati man man ci man la am tuwal ko aduna ko akhira fa defar ko sam ko ram ko ba xey defal ko jebal ko ndo makka mu ferde ko ko kulef man ngir ko me sa yimsi ma joxo yo isma bat ndel aduna kala akhira far defar ko sam ko ram ko ba xey defal ko jibul ko yal nak mu far do ko ku nef man ngir ko nak sa yisi ma joxo yo isma bat ndel si ya la man ko ibu wa ma xal ko wa la man ko yiribu ni wax ci alquran lay def musu suni pesex tuma li fex ma ci sun dango dem ba xaba bay fa bo la gal an amu ci bay ma jël ben borom mu xam ya la ko dagal ci am ma fu jël mu yob ganar bu ko sun ci ba mu dal ko war li la ma ay li la
0: nel masal
1: seen
0: yun fukhon
1: ko wax moy fay def ci na
0: mi hatin abet
1: abet lo kho anti fet te xamni bu ap wa rafet ba xamani moy borom de saw
0: jangil
1: moy da fu man saw ko la fi ak cheikh bamba yona wal ka cheikh bamba yona
0: anakum wolu
1: ami kan dak bala cheikh ma gay ko
0: akan
1: ko cheikh bamba yona wal Cheikh Mofal
0: mu dik hand ak mbolo
1: Cheikh Mamadou Gaye Koll
0: ni mel
1: ni man jay roki
0: Ahmaduna
1: Ahmaduna
0: Massam
1: Ndiaye Ngakh
0: mo ken
1: sunu mam cierno Ibra Fati mo sunu ma mo sunu mam cierno Ibra Fati
0: cierno mo ndeuk dem
1: wa ndo ya Ibrahima bon len top ndo dana la wax wala ni fi ni basant ban dina ganar ku nek sant ma ngeen ma deglu wat tu ubbu xali dama ci cheikh bamba xalam ci xali mo wax len xibaari ganar ta gadd fi ak sidiya sept muxtar ak rafa xew fa def ni so daani len ci bamba bi daan ak xew ci bu le anda nang ba xam ci dara jey xir wala adna an bala bismillah abdul khasi
0: abdul jalil mustafa
1: mustafa ibn yasin yalla tasara nako mbollem buudu kon faraar ba grande cheikh ya nya fulnan len yen wure jebbu nya alko bu re repeat du napulu la nat yel khlab wala dal salam ni baydan wa sadan lamani al amir wa khal
2: koral wala wesul won yaalu bamba ko wax boba ci rom ganar bal ma ci ngay sin
0: bursu khare badan fepp lay jaar
2: wala taxon moy datak rabbana la nalana tamam du japp nan bana
0: dedet
2: ruyep ruyep man cheikh bamba japp na len
0: ko julli fandar
2: fi jair ni u baati mom na len amna ci ru yo xamni
0: lum jenar
2: na len dakku amna ci ru yo xamni dina len selbu amna ci ru yo xamni na len yelbu amna ci ru yo xamni na len yelbu bu fuma jëm ma bolé nak rabbu amna ci yo xamni na len folli rek len bezani set sax gal yi
0: joyfal
2: amna fel nan nak ba rek gratam ya mu melni pol bo
0: mu def ba do
2: ba do la yawan dem ci ardam ya
0: ñepp ni xaraan keur yi mu amon cheikh anta ko jënd
2: mu jaay ko suul ga
0: ak nari gor ya
2: ak nari gor
0: yepp la fab
2: la xaan
0: kan ak kan
2: duwana
0: duwano
2: rek mbag lu gor bo an ala aji cheikh anta da na ko war suul ngo am ci waya fan ñu nan ba dik jeblu ci cheikh bamba fek cheikh sebulu ma leen fi tuut ci buru bamba japp daaru na suul ba ñepp ñew bu tuub daaru ma dikul mbaxan ma dikul mbaxan ma dikul mbaxan ma khat ma mamon yon wa bamba ko yox cheikh rafalum yon wa
0: lim ko
2: ma dikul mbaxan mbaxan ma mamon yon wa
0: mbaxan job
2: bamba ko yox cheikh rafalum yon wa bamba ko yox cheikh rafalum yon wa bamba ko yox cheikh rafalum yon wa ma khat ndar la fek sen touba
0: saint louis
2: baldi joy ba xatu ba xam ndar la fek sen touba baldi joy ba xatu
0: les bruit
2: toubal ko ramal ko mara
0: direccu
2: direccu sirba manan ko ba xam ko fa negi jurbel
0: negi jurbel waxan na la ba xam kayen wayo bismillah ajaratu
3: wa
0: sindi aya mariam
3: Ah,
0: okay, ngom.
3: Baye ngi ci jamm.
0: Ngi ci jamm sante Yalla ci loone.
3: Ma ngi ci jamm alhamdullilah.
0: Def nga rar de.
3: Wallahi.
0: Fu ma nga dem ci gali sax?
3: Tete.
0: Barsa mba barsa. Yang ci rew mi.
3: Gis nga ci be.
0: Ah.
3: Baye ngi ci jamm.
0: Lek sa xaliss han.
3: Ana ñom Ibrahima ñepp.
0: Ibrahima ñepp nga fi ñi sante bu baax alhamdullilah.
3: Ñepp nga ci jamm bu baax.
0: Ñepp nga ci jamm ngom.
3: Jibindur man cerno
0: wala
3: hadim ke bere
0: wala hadim ke inshallah taala yo beugal rek
3: leena wa sabu cener
0: sabu cener
3: ahlu janta bi
0: ahlu janta bi
3: asdiqaw
0: asdiqaw leer gi
3: bara ji tor bi ligey bi
0: tabarakallah tabarakallah
3: baye wuñu ken ku ñu jongu la nga def
0: wallahi ngom de sant tabarakallah
3: du ya fa am bajjan ami jobbe ñing
0: bajjan ami jobbe ñing
3: ak ñepp ñam ba blay tamba ñepp
0: way ablay ndey sant tabarakallah
3: mama na len lol nak
0: la ñu la raw aja mariam
3: fu ne ni lien bi da la japp ni
0: ah yaang ci lien bi ah
3: billahi mom la japp
0: te fm bi wax nga deug ah
3: billahi
0: la ndeysan la kumba
3: dañu na bax na doxala ñu teewlu
0: wa kay ngom inshallah taala
3: ñoo ñep na ku ci ñew rek
0: yaangi bakam
3: man may fi mi dina essay
0: ah d'accord d'accord wa
3: la dama xawona tawat fan yi mota
0: ah ba fi nga bu baax
3: feex na alhamdullilah
0: ma sha Allah yalla yalla xeb doli
3: amin amin
0: barkal ngom
3: wa ndjay do halal
0: wa jerejef wa kumba
3: dama leena na mo rek ma gejj
0: fi wa def ngul bax ni ki bax na ci tabarkal yeglu gi
3: billahi
0: wa du ci meuna ñak leg leg tabarkal wa
3: kay do hal len
0: inshallah taala barakallahu aja mariam jerejef ñing koy sargal da diko ñaanal yalla jamm yalla defal ko tawfiix soxna mariam ngom mom serigne mbake madina
2: numa djuba
0: jerejef ngom
2: ndar mbaxan ndax waxon na fini
0: ni mbolim wa medina jangene def soxna adama sen ni koy nuyu mom serigne mustapha thiaw
2: dadam maro
0: soxna mam diara sen soxna ami sen
2: waxon
0: ni lan
2: waxon na
0: adan ngoy ngom borom ties soxna sine djouf borom ties ni koy nuyu borom nat bi tbarakal daw nako ba ties
2: waxon na la fini gi jorbal mom serigne touba kuma meral bu elege dañi djibo ngenal ma duma djubage ci dunya ma duma ñu la mo ngir fan ya te di duma djubage yar tay fi fi ndar mba xam nan ko yow serigne touba xana da nga xamal ni firawna la tax mu lab ci baro xalsom dafa touba yi musa kalim taw mbak touba na la deglu na la
0: serigne baratine mom serigne salih ñing koy nuyu di nuyu ba max ci len serigne ala job ñing koy nuyu
2: mba xa
0: aladji mbay ci jere jefati serigne basirou cham ñing koy baye xel
2: ba tudde ngir xamni mo jegal ku labde fu abdul akhar ma defon rakam ja del ko jox cheikh rafal duri de lamal ma sekk djulli ak mo woni sey jox
0: serigne mamour ndjay medina ñi ngi koy ziar borom thiès talib serigne amdi khadi fall xana xaw ko gëjë deg tabarakallah ndjay
2: serigne ma sama mbaka
0: alaaj serigne veye gey medina ñi ngi lay baye xel gey ndjoro jere jefati
2: jebal ko cheikh bambal ñu fo xam ñu la cheikh ibra djop
0: ñu serigne souleyman baye fall ndar fall
2: cheikh medina ma mbaka yeur ko moy gor fam la la fall ak panda fall ak
0: dem ci ni soxna khadika medina
2: cheikh ibrahim garma ya bari fam sas mbot fam sunu ndjay fam sunu ndjay jembal ko amdul mustafa khar kharaja cheikh abdou
0: ta soxna khaditine ñing koy nuyu
2: amar nga mam terna fatim bak amna ñu ñaan mako di salat
0: may zamba ma zamba sanguni
2: am xamna cheikh bamba bar sal mak bar geej bar jago bar ngay xamnu mo sufa mambal ay sama ci
0: lonar
2: limal ma bur ci yoonu ko ma nga fen mbarma
0: jurgal jeklo
2: cheikh bamba mbarma limal ma
0: bur ci
2: ko ma ndo fen mbarma
0: jurbel
2: jurbel jeklo ci cheikh bamba mbarma cheikh samba tukulor ka
0: waw
2: la sama serigne yoni
0: mu jox ko
2: naru gor
0: mu wex
2: wex
0: way sanni
2: way sanni
4: toy fay
0: lu ci xew
2: ma dal tukki sa wari huma djiblu ci mo nan ko malum
0: alburi
2: alburi
0: mom kan
2: mum salaw joxon bambule pam allah di cheikh anta tefal tele pam
0: waxom bori comme don
2: mo di kon fa serigne bi nan bayina aduna tay lay bamba cheikh bamba nan ko ñu xam waré ya wacc aduna ngir bonam gi
0: am molo ba
2: am aduna ala wacc
0: ngir nga mel
2: ngir sa bon gi
0: ma ngi balé sa
2: xam lepp motumangi joxna ala saaru ki balay sa tumangi cheikh bamba nan ko ñu xam waré yaangi maangi
0: bur yalla ngi negam nak ngone moy bur legui demal
2: demal te top
0: ndaw la mi téré mo xamni mbeur
2: ndaw la mi téré mo xamni mbeur la
0: lay doli
2: ma delu doli neuf ci wori jeblu kon tay nga xamni cheikh bamba rek mo a sebulu nen bu tosaw bu reppal bu won fa kawlax jebal na serigne bashir ruuga may lox serigne bashir
0: bas mbacke
2: jebal serigne touba
0: bas mbacke
2: serigne bashir fina denc do
0: bas mbacke
2: deban cheikh bamba da bari ndam
0: bas mbacke
2: serigne bashir bas mbacke fatima dama am nasna ru isalum jebal serigne touba ne len ko malum wax na tour ci foré
0: ak ay khadi
2: yan non ak mbaxan ci ak jor nel khadi baba moy firul nasran ya
0: firul nasran
2: ya wa khar ba akh bu ñu ñëw ci bamba dal koy denk mu dal di jeblu

kon kay santan war nun muridi santan war banu ame kumel la dambaga muni beugal ci mustafa ci qasidam serigne bu mag ba anu la yeb sere kerem kamom yonam te mom dekkam bi di touba te am djegam serigne touba ka anu la yeb sere kerem

0: Alderum.
1: Señ Touba rek mo non fandar yalla di bour señ bi mo non fandar mo newon fandar yalla re kay bour tekke yonenay sangam lolo ko may momit mu dem ba amul maram
2: Kenya FM.

Yalla ngi ko deewu rek 88.6 Aladji Fallu Balaay Samaram ya gejete dina maram Serigne Fallu amul morom ngandi imam moy ki ko doon Serigne Fallu amul morom ngandi imam

0: bam do ne ndaw
1: la da faji ay ajo
2: mo xamul da ngay laaj
1: cheikhawa balla
2: mo xamul da ngay laaj laajal mag ni ñoko fekke cheikhawa balla waw turundom
3: xawaji
2: du gaajo wax yaram
3: buma wona daj
2: ah borom kaddi gi dina ci ñewat
3: ay ngay sama ko la fess
2: dana ko mutti inshallah taala
3: ala ko japp na ne ci tuk tanke na xawaji
2: wala yalla xamnako
3: bacci señ bamba nam na la de
2: ah ma alaaji ma la raw de
3: bacci yalla na yalla defa jam ci bacci señ bamba
2: alaay ndeesane alaay ndeesane
3: sama ay tontan na lool
2: an sa yaay yang koy deg yaay say
3: wa yaay say jaan jaan na ko deg waaw
2: ah wa tabarakallah alhamdulillah
3: na tay dañu am gënte sa xamna am ci do ko la bëgg dem
2: ah dañu am gënte ah ma sha Allah
3: ah sama sal waaw
2: ah eske
3: ah sama jagal mo am doom day
2: ah ah
3: ah
2: sa jarbat waaw waaw
3: anday waaw
2: ba daan liggey fofa
3: waaw
2: wax nga deug de
3: da yaang ci jam
2: tene be sant yalla bax
3: li day moy waaw net do jexale
2: ah waaw goor alaaji
3: ma def ko mo sen na tege non dem ak tool ya
2: ah lay ndeesane geey
3: da do jëm bi jamono
2: est ce
3: ni ñewate ma ñewat
2: eh sa waaji
3: nam ta japp bax dem en mayo
2: ya bax inshallah taala waji alaaji
3: yalla man nako yalla nako yalla def
2: amin inshallah taala yalla def katan ak man yalla def xewal han
3: cete mino den
2: da ngay doli ay waji
3: waaw c'est pas bien bien passé la
2: yalla ko laal eh alaaji jerejeuf geey ndeysane
3: adjel sama ko set na bax
2: walay ndeysane ñoo gëna bëgg
3: yalla yalla yalla def baat
2: yalla yalla wiral baat bi allahumma amin
3: sama waji yalla nako yalla
2: am yalla yalla defal tawfiq amin aw cheikh sidi mohtar dum keur ngal ndax yalla geey ndax yalla ñepp nenañ jerejeuf geey ndeysane wallahi ndeysane wallahi deug la jamono ji tey ay xol yak dajé deug la
3: digënté mbulat sala ban da lay
2: jaar wallahi non la
3: ne ci toilette
2: wallahi ndeysane non la inshallah ndax yalla jerejeuf ñoo gëna content wa baxna waaw ay walay ndeysane ay way lay de ngok ndeysane da am yene lol ndeysane fonko barab bi yalla nako yalla jamal li nane picc nga ci kaway xelam nga ci souf tabarakallah musa gufor jerejeuf alhadji ñing koy gërëm bu baax tabarakallah xam nañ jamono ju xajj ak yitte way deug yalla won jugu fa xam nañu yene ja ak tolway bi jamono xatte yitte bari
1: toli daru marna
2: xam nañ sa taxaway xam sa yene tabarakallah jerejeuf geey
1: ñu wonu cheikh sidi mohtar muy tout tank ñu yëndu ko ca bayam serigne bara na ko sidi mohtar delu daru marna li ngay don ndaw buñ bëgge ab taw nañu la ne

0: yow ma du muy le mo ngeul fen ya wala imba khan man serigne touba de mo ci bok yow fi fi ndar
1: wallahi
0: wallahi imba khan man serigne touba de mo ci bok yow fi
2: gor gu ci ruq bi ñu ngi leni borom wakana jerejeuf
0: wallahi
2: ndur
0: man serigne touba
2: di ci ni sunu jarba serigne jibi ndur sop nabi
0: ba khan
2: serigne jibi ndur ndango serigne mande sele serigne ibrahima tin borom touba marna ñu ngi lay bege
0: fir'aun la ci bor xosof de foto bulan musa maykula ay serigne touba rejuna ko ay serigne touba deggal mo ay serigne touba man ba khan rejuna ko
1: sibbe na ko ba khan
2: ma khan deggal nako Abdul Khafour lako tuddé
0: djegal na la
2: ngir xamné moy djegal ko ne kul habd
0: nga xamné moy djegal ko ne kul habd mu djox ko Cheikh Rafal Jamal
1: Cheikh Rafal
0: lampe ba
2: ci ñing ci sarga soxna Mariama ak mbolam ñi fi jaar fa tabarakallah xamna inshallah ta'ala bu ñiki dajé tay bi len ci ay gëlé ay yeglé dina fi jaar kato cheikh inshallah taala di ngeen am seen emission waji xali waji ni waji xali bala jeri allah ndjay bay ousmane lo ñokay taxawé programme bi day wékon ci xoso dtl dakar touba louga cianta ngeeram ñal nañu fi jaar ñemon yeen ñi nga xam ñi geew ci deglu bi
0: ñi
2: nga xam na jëm nañu ak suñu ngi ñaan yalla fasiyuni haaje ta fasiyuni
1: haaje
2: dara seen poste dako ci poste di waji hawaji la seen daamo ñi xidmati wa habluhumma ram wa akhfir lana wa afina bil afiya takun fi dar ni khayra afiya aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtrim muhammada bi khadrika al azim ya man umida lil khama salam jangene jeuf jeur ngene defati yendo ak jamm

0: Rafale. Sim, Rafale.
1: Ay fal wajju la gantu xamna yalla fur la
0: añan da fay lek lu ba ni sawara ni lekemat man sopp na cheikh ibra fal
2: fatu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka
3: jamono yini mel nak
4: jamono ji nak ni mu mel
3: do wara sam yalla rek ndax dañu jamono je nakharina
4: ndax ne deg na ni jamono je nakharina dañu ni jamono je nakharina
3: dama je nakharina
4: jamono ji nakari
3: na way sante yalla mon war
4: way sante yalla mon war
3: ndax ko xol ku nek xam nga mebit nga dessé way saaju fajuna kon na mebit mep yalla ko yalla fajal man nak sama wax sama ada ci wax
4: mom nak adam ci wax
3: moy seigne fallu ndax seigne fallu seigne touba day mang seigne bo xamni lepp nga ci biram ko am nga tiabi
4: ko
3: naam nga tia man sañ tia moy sañ fallu
4: mom nak tiabe moy sañ fallu
3: ma ngay ñaan nak
4: muy ñaan nak
3: way ko sañ fallu momi
4: parce
3: que sañ fallu momi sañ aaju sayr ak batine sañ tua fatini aaju sayr wa batine nangul talibé bu baax baax nak ndax na ngeen xamné ku fu way nek te la nga jital nga doyloko te mel nga wara mel
4: da
3: nga bëgg dang ko am wax ma nak Serigne Touba
4: ko
3: lan fassiyene talube
4: kon nañ fassiyene doon talube
3: di deewul ndigal
4: te deglu
3: ndigal di def top ak ndigal
4: top ndigal
3: baye téré
4: baye téré
3: daam lu xewi tam batay dum ko fatte mukk
4: daam lu xew batay nak duko fatte mukk
3: moy mbirum gone yi nga ñu ngi tukki
4: moy mbirum gone yi nga xamni ñu ngi tukki
3: ma yalla dafa xewal yalla ya moy xewal lolu
4: ndax sunu borom mo xewal tukki
3: kon nak ñoy tukki bi da ñoy ci ñom
4: tukki bi limu gis ci ñom
3: mo def fu ma fi dem dañuy wax ne
4: mo def fu mu ci demit dañuy wax ni
3: nga ñu ñaanal ñom pajuk aajo ndax li ñu taxajuk di liggey ci mo di luñu def adiya ak Touba ak lu yor seigne wajur
4: ak
3: suñu bok lo motax mu di ñaan sa ñom ko
4: lolu motax mu di len ñaanal ñu am ko
3: ndax bare lu fi ñu fi mëna tok légui
4: ndax bare nañu fi mëna tok légui
3: te gone yi dem tukki ñoko waral ndax gis na bo demé Touba ak fi lu ci bare
4: ak lu ci bare
3: da nga jaar ci buntu keur fekk fa ay mag dong tamagn mag ni meuna tok nak la tax ñu meuna tok moy gona yi dem tukki kon na ñu yalla mussel ñu ak ñoom itam ñu bi sax jamm fikal fekk bokk ak dam
4: fekk ci bokk ak jamm
3: ak señ bi ak jamm kon ko ñu fa soxol nga ñaan soxol
4: kon kenn ku nekk nak nga fa soxol
3: ñaan man la ñaan man
4: mom nak lim leen di ñaanal
3: ak mucc ak pajok aajo
4: ak
3: aduna al-akhirah sajak talube jeregenjeuf tan ci lox ñaan leen
2: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka
5: madal khabiru liwal kabiru
6: mala Kenya FM
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéddi nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamne ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbacké mi nga xamné moy khalifa général du mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacké ak mbolem famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
7: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
8: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wolu yalla mag na borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla may ko ci jaglé ko xamné kemtan la
9: ñeex
8: ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tekki ñaanal ko ba paré na dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
7: ci warkal
8: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jaga tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
7: gisuma mu nek président
8: xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
7: tarbiyé ko
8: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekkereem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
7: bind ko
8: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa lay daat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara
7: tawarkal
8: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
7: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga teel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokki ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuar kala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
8: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab def ma mu jey yi
7: machallah
8: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da ngay wax ne garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan cementé wéro te garab gogou da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
9: nan de da day laré dal
8: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
9: ñaar fukki fièvre
8: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolou ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
9: ma sha Allah
8: wax deug Yalla amna ko xamné wax deug Yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha Suraqa ta sék dafa dem yow ya wara publicité
9: ndéssa
8: yow ya wara dem ci roñ sëñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
9: enori dek
8: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer duggé geedja way bi ñi wax famara djouf djougué geedja way ñew bimu ñewé

dima moyul ken duma yap fi kanama buma yewé ken duma yap fuma fi jëm duma ayib sama ganaw sama ayib xana namé la guñuma namu sama ñoñ ñi

ci lenn ci natu gayo picci mi digënde su gatt ak sene ba xibar ko ne ko jigen la gis ju yiti yilif mbolo mu gor mu bari ñu top ci ginnaw te deggal nañ ko lool ñu ngay jaam nak jant bi yaronte yalla suleyman ne ko lool de suñu borom xamle won na ne jigen sa yu nekké ci kanam ndaxam gu reey lay indil ya ca ginnaw ndax mata dik xelam ak niko yalla bindé ak niñ ko teñké waye hudhud ne ko lama ci gis tay doyna war no lool te tit na ci xana nimbalul yalla moy gis na ne lepp lu yalla jox ab yam jox nako wa utiyat min kulli shay'in lepp nako yalla jox xani ko dara ci adina walaha ashrun azim ken do to ngom ci kaw wajatuha wa qawmaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum ma ngi len fenk ñuy jaamu jant bi waye la ci gëna yéno moy xamna ne seen xel mo xootut waye saytane ci bop mo len rafetal li ñi def nit yeen say mu jadd aw yoon aw fo xamne waru fa aw waye yow mi ci aw da lay jaaxal nan la fi mëna amé li nan la ko mëna waxé ni nan la ko mëna defé fekk na saytane moko bu wa zayyin lahum ash-shaytanu a'maluhum yalla ñu yalla dolé musal ci saytane digeen ko kat suñu borom defalon nako li ñi wax mamlaka muy ak momel ak ngu gu deugere deugere deugal waye nak sant ci kenn kudul jant bi jawu ci kenn kudul jant bi yalla di yalla suleyman ne ko sananzuru asadaqa am kunta min al-kadhibin xibal wala dikele bul sukundi ko sam mer di atte mba nga sukuti ko sam bekte di atte bul ne deugal bul ne du deug jugal ne gestu ci baxam wirna wala wir dal ne ko yobul yobul ma bataxal bi mo bindal ko ab bataxal bataxal waxal lam ci bind moy bataxal bi ni mi ngi joge ci yalla di yalla suleyman jëm ci molo mi nga xamne ñu ngi jaamu jant bi ta balxis doon seen kilifa dal neen wa innahu bismillahir rahmanir rahim fofu rek la ñew ci alquran ci bir alquran ci bir sari fofu rek la fi ñew bismillahir rahmanir rahim suratul naml allah ta'ala alayya wa atuni muslimin yeen ñep ma ngi leen di sante ngeen baye jant bi ngeen di jaamu te won ginnaw jigen ji ngeen top te ñew doon ay julit te jëbël seen bop seen borom mi leen mom picci bi bimu ñewé ci kaw balkoy la taxaw di dem ba tim ko ba tim fi balxis nek mu sanni ko bataxal ci salam bi ba nopi dalé laqatu ngir mu bañ ko gis ne suuti mu ñew yeral ko mom picci bi nga xamne mala yi ñi yor mat nañu ragal yalla lool bari na luñu japp ne xam nañ ko fekk xam nañ ko bari na luñu japp ne gisuñ ko fekk gis nañ ko Allah da nañ ko séré picci mi dalé laqatu ñew xol ko fekk na ibina bataxalo ba yor bim ko yere mune ya ayuha almara aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun bay mo ngeen ñew ñu jotaayo ñu waxtaan ndax bataxal yima gis melne ne japp mo ne amna kilifa bu nek ci adina bu katram ag fi dama bëggon dal ñu waxtaan neena ñu bayyi li ñuy jamm bayyi li nek man mi doon yima doon seen kilifa lepp dok tay yeen lu ngeen gis bo tamé banex tamu alal tamu man tamu tukki tamu am lo bëgg am ko ci adin min bir so demé bañ ci gindi bu tawfiqal suñu borom dikul lu ci ëpp aw ay ngoxay saxana mo da depp ku fétérlu yombu dara ci adina xana nimbalu suñu borom ma ci jitt rek ñom ñu tondu ko ne ko nahnu ulul quwwati wa ulul ba'sin shadid xare mom ak xex bañ ko dalé def yag na te kenn mënu ñu ci soxna su tok bam yag na di xalat soxna su yalla na ma dimbal la rek mu xol bam yag neen ah borom doli de ak kilife yi yalla may na len buñu masana dugg ci ab dekk ni ci gënalo am tedd nga ëppon ci doole ñom lañuy toroxal ba daanaka xawleena yamale le ay jam dañ leen neewal doole lool ba mu jigi daanaka dootun jaraati dara ci fañ doon dund innal muluka idha dakhalu qaryatan nafsaluha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun te loolu moy seen aada te kenn mënu leen ci jëlé te ngeen xolaat wenen yoon wudul xex ak mom mune amul solo xaaral ma am numa def nan la def li nga xamne moy pagoutefu mbollem wor kadi moy pagoutefu mbollem pexe kadi moy dole mbollem nit ñi nga xamne ni buñ la bëgge neug soxal ci lañ lay jaar moy ger dafa fexe ba jël alal ju bari bole ko or bu bare bare bare nga xamne ay big la big bo ci jël boko don wañi mam mat na ñaar témèr mune dana ko yone ma xol baxam ab yenente la wala ko

0: xamnaa ne nag topp waxtaan bi dina ma jëf da damaa nekk ci yoon boo xam ne mënumaa am fréquence.
1: Waaw.
0: Kon ñu ngi ziar sonu alam. Di nuyu sëñ Sele ak sëñ Ibrahima Sall yëpp.
1: Waaw.
0: Di nuyu mbooleem auditeurs yi ñuy déglu.
1: Waaw.
0: Di sant bu baax di leen jaajëfal ci taxawaay bi. Tey ci suba rek soxna Aram mi ngi may li ngeen di waxtaan ci wàllu nite.
1: Waaw.
0: Xam nga nite nite moom bu xasee génn ci nit.
1: Waaw.
0: Dara desatu.
1: Déedéet dara desi si.
0: Waaw ndax nit nite.
1: Waaw dëgg la.
0: Xam-xam sax. Lu nit jàng ay théorie. Soo nattee ci moom gis ko muy xeeb nit. Wala muy ñàkk jox nit këram. Wala mu di ko xañ liberteem. Xamal na ko ok nitewut te ko nitewut mënoo am xam-xam.
1: Waaw dëgg la.
0: Waaw kon xam naa ne amoon nañ yéen ay parti yi dañ doon woo rek ngir rafetlu liggéey bi.
1: Rafetlu ko waaw waaw macha allah.
0: Rafetlu tax yow moom di la sant bu baax di la gërëm itam ci dalal gi.
1: Waaw Ahmadou Dieng Abibula tudd.
0: Sëñ Ahmadou Dieng mi ngi lay ziar bu baax baax.
1: Waaw kay sëñ Abdou Karim jërëjëf.
0: Mboolem mbokki talibe yëpp.
1: Ndaw ndeysaan macha allah.
0: Di leen soññaat.
1: Waaw waaw bisimilah.
0: Ci liggéeyam sëñ Touba.
1: Waaw dëgg la waaw waaw.
0: Fu waay mën a nekk rek. Noonu nite moom it diggante nag sëriñ bi.
1: Waaw.
0: Waaw waaw nite diggante ak sëriñ bi nag weesuwul.
1: Loolu de mooy tax ñu mën ci jariñu moom.
0: Waaw nite suñ diggante ak sëriñ bi.
1: Waaw.
0: Weesuwul ñu xam ne sëriñ bi nag moom rek demoon maa yomb.
1: Waaw waaw waaw.
0: Ñu ci def ñëpp ay tag lañ.
1: Yoon kenn ni wu ci de.
0: Waaw barke jàmm nag ku ci dund. War nga bàyyi xel kala jox mbir ma.
1: Boo goree war koo delloo jukkal.
0: Waaw ci sagal ko bu baax a baax.
1: Kay.
0: Nite rek te xam ne mooma boo nite da nga xam ne mbir ma moomoo ko.
1: Waa dëgg la macha allah.
0: Sëriñ bi rek la.
1: Jërëjëf macha allah.
0: Kon nañ defaraat toogaay yi. Te sagal sëriñ bi.
1: Ndeysaan.
0: Ni ñu koy sagal nag du weesu lu jaamu yàlla.
1: Dëgg la.
0: Ak liggéey te di ko sellal.
1: Waaw waaw.
0: Bàyyi folklore bàyyi wax ci bari yi. Bàyyi phénomène yi bi te xam ne. Te bàyyi bu jekk boobu. Rawatina ñun ñu dëkk Touba. Boo doon compté ay kilomètres suñ diggante ci sëriñ bi tëdd. Tuuti ngay compté. Environnement boobu nag ku ci nekk. War ngay fàttaliku jeewal di fàttaliku garam basaam di fàttaliku maa yomba di fàttaliku taw yu bëree ci kawam. Dundam képp mu def ko ci ngir ñun ñu nite.
1: Waaw
0: ndax bu ñu nitee am saa du daree.
1: Wallahi ndeysaan ci.
0: Loolu gis ak lu mu rëy. Ak lu mu bari. Sëñ bi rek def dara.
1: Kese.
0: Kon nag nañ nite diggante ak moom.
1: Wallahi ndeysaan ci.
0: Ndax moom ku nite la.
1: Ku nite la lool.
0: Nite weesuwul doxal nit ñi. Jëngul
2: leen. Jëñeef FM.
0: Taarifal leen. Ñaanal leen. Ngir bëgg di jariñu.
1: Waaw wallahi ndeysaan.
0: Boo demee ci Madla ba Chifa yi. Lii la doon wax nag nit ñi suñ diggante suñu borom subhanahu wa taala mel na ku nekk ku ñu layal. Naan ko fala tuwaaxirhum bi ma laa yanqusuk wala hum uhibbi alladhi laa yanfa'uk.
1: laa yanfa'uk ca.
0: Kon nag loolu nañ koy bàyyi xel.
1: Ndeysaan.
0: Xam nga sëñ bi def na lépp.
1: Def na lépp.
0: waaye nag liggéey ba ñun doonuñ ci dara nag.
1: déedéet loolu lu ma tam bàyyi xel la.
0: ci barkeem jàmbur képp la ñu dund. lu waay bari mbooloo. ak lu sooy garab bu bari ak loo bari ay dagati taalibeeg barkeeg lu ma doon. sëñ Touba rek fi nekk.
1: kese.
0: te moo liggéey bi nag.
1: waaw.
0: loolu lañ koy bàyyi xel bu baax a baax.
1: macha allah.
0: te sagal ko. ci jaamu yàlla. nangoo liggéey nekk ay exemplaire. te bàyyi fal ko rëbeeg. yombal géej. woyofal léeg lépp nañ ko def. jërëjëf.
1: jërëjëf macha allah macha allah.
0: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf Serigne Abdou Karim xam naa moo ñuy tegal téléphone parce que. fi mu ne ay ñaar kaddu yi rafet na. xam naa kon Seydou Ibrahima. dafa mel ne dama bëgg ñu partagé ko 2000 moo ci des. xam naa boo jëlee benn. ma jox Sëñ Sele benn ma àbb. xaadim ñaari minute kii jël benn mu jël benn mu jeex waaw. waaw kon nekk jël benn minute mu daal di tolloo ba ci bisimilah Seydou
3: waaw jërëjëf xam naa di sant donc sunu leader politique bi génn léegi muy Sëñ Abdou Karim Bakey. nekk le coordinateur départemental. même bu dugg doon ci émission itam mënuñoo toog ci fii ci plate ci studio bi.